Abe Raimondo sivilo ka kunzima kumile Yesu wa mina nyamuntla senzi tsakile anzile mujoyi kambe nyamuntla ka masiku a xi jo se shelile ku sa Yesu anzi yamkelile na vela swa ku mingisetwa ku randzeka kunene Yesu anga ta misisa famba na wena ka mpundzulo wa namuntla nga ku pangalata anga ku heleketa ku ina ku ilomu famba ka kona lomu kongoma ka kona ena vela leswa ku kunene ku nga vani matimba lawa makunyika ka a kasema ku komba ka ndlela matimba lawa makupfulela ka amkhandla wa kuva u famba hilaha u rhandzaka hakona nakona swilo hinkwaswo swa wena swi nga va swi endleka hi tindlela tinene kasi Liza James yena loyi a taka nkarhi lwa ku hamba name yi navela leswaku kunene n'wamatimba a nga va ku pangalata ku fambisa hi tindlela tinene.

0: Rádio Moçambique, Chichi Xavashi, Xaspunzan Kulugaza. E como é que pequeno e 810 kHz, cá onda média, em 90.9 MHz, frequência modulada. Cá antena nacional, e acha aí 87.8 Kanchanchai, cá Xokwe 97.8 Kamasingiri, e acha antena nacional e 101.7.
1: Tindambi, tinga tili kutualana katinsuna.
2: Jaya makivi, lawa matingaluta kumati.
1: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
3: Ele kasi nkora jiltatekela 24 minutos, mwingisitu wako ranzeka, ele kwa shini kamitiru ya Radio Mozambique, mso provinciali ya Gaza. Stanu ke nabela kuba hakunene nga seketela xitiviso lexi xi kumekaleni nkarhi lowu kunene nga ka wona wa tinsuna ndzhaku kuva ku vonekile ndhambi ku lunghela ndza tindlela ta ku va hi tifikela nakona nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzaka nga ka wona wa ku titimela ngopfu swinene swi na tshima ku va hi landza tindlela leti lavekaka ka siku va hi ta va hi swi kota ku vikisana kumbe hi tifikela eka mavabyi lawa hi nga ma kumaka hikwalaho ka ku titimela hi vulavula ngopfungopfu hi mikhuhlwani ngopfungopfu le ka vatsongwana swa laveka ku va un'wana na vun'wana a nga endla xa ku karhi kasi ku va vatsongwana va ta kala va nga kumiwi ngopfu swinene hi mikhuhlwani swa karhata ku va vatsongwana va finikela nkarhi lowu wa xirhamixitano swi laveka ku va hi va vonelela ngopfu swinene leswaku matshamelo ya vona kasi i wahi ya kona.

Lisikula nhlangano wa matiko ya misava ka xiyenge xa ta mfumo likulungeliwa malembe hinkwawo hi 23 ka Junyu. Ka nkongometo wa kuva ku nyikiwa lisima mintirho ka xiyenge xa mfumo yi endleliwaka a xitshungu. Lisiku lisimekiwile hi nhlangano wa matiko ya misava hi lembe la 2002 na likombisa lisima la vatirhele va mfumo ka xitshungu. Lisiku la vatirhele va xiyenge xa mfumo a misaveni. Litiviwaku hi lisiku la nhlangano wa matiko ya misava ka ku landza ka mintirho ya mfumo likongoma a ku kulungela a mintirho leyi endleliwaku a xitshungu ni risima la yona nakona ku hloteliwa leswaku lava vantshwa va fanele ku va va teka tlhelo ndzeni ka ku va va landza a mintirho leyi kongomaku a xitshungu.

Rola mwingisethu kube kufikisela mahungu ye Msoro provinciali ya Gaza. Murengeli wati ku Daniel Chapu aya mahlweni hi ku tshembisa xiboyelo xa mfumo ka ku yaka tiko la matshamela manene ya xinguva lawa ma nga ta tisa tinhlamulo tinene eka swivilelo swa vana tiko. Mahungu lawa Daniel Chapu a ma vulaka mukhwepa wa ku tlangela vatirhi va mfumo hikuva nyamuntlha a nga li siku la mintirho ya mfumo hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava. Katsalwa ili amkeleke murengeli wa tiko ayanakanya nhlengelo wukulu uyendliwaka hi vatirhi siku lin'wana ni lin'wana na a vulavula hi ntshima eku tinyiketela ka vona hi nkhinkhi eku tirheleni ka xitshungu. Daniel Chapu a vula ku mfumo wu tinyiketela ngopfu ka ku tlhavukanyisa ni ku pfisa vatirhi na ku cuvukiwa nakona ngopfungopfu ka ku va ku ta pfuliwa muti wa tidyondzo lowu nga teveni nkongometo wa ku dyondzisa ta mafumela swa nga ndlela ya ku vekisa mafumela manene. Nakona ka tsalwa leli murhangeli wa tiko a tsatsiya vatirhi va mfumo ku va va nga tinyiketela ka ku vukisa timhaka ta vana tiko na va hambana ni ku hlwelisa hambeni ku karhatisa loko xitshungu xi lava ku fambisa mhaka ya ku karhi. Kasi tolo murhangeli wa tiko hi loyi a gemeke swaku ku laveka a ku tsokolela swihubyana swa mfumo hambeni vatirhi lava va veke ni nkhinkhi ku landzeni ka mintirho ya vona swa nga ndlela ya ku hluvukisa tiko. Daniel Chapu a tisa tani swikombiso Samora Mashele lwa a kumekaka ka xigava xa ku sungula ni Jerusalem na 8 de março swa nga leswi swi kombiseke xibindi ni un'wana tiko ku tirheleni ka tiko. A kombisile nakona Orlando Pedro Kandua swa nga ka xigava xa vumbirhi ka makungu ya 25 de junho hi ku tihinta kakwe ka ku hluvukisa xiyenge xa ta dyondzo tikweni. Ka leti ta ya ka mahlweni ni ta dyondzo ni nhluvuko wa vutivi a kombisa xitsokolelo xa Bagamoyo eka Armando José Bukwani ku Studio das Dores Isaac Mandlati João Ferreira Trocato hambileswaka laka nga hali kona na Serena Francisco Gonçalves Xachayo ni xihubyana Udeba Labi. Nakona hi tlhelo lin'wana a tsokolelile ka leti tiyelanaka ni khale ka valwi va nyimpi 5,100 ni 5,100 na a va nyikiwi kumbe na a vula swa ku va fanela ku va va kuma a ku tsokoleliwa hikola ka ku va va hlengelile ka mpatsano hambe ni ku khulula tiko. Tolo n'wana tiko wa rambula xisati hi loyi a susiweke vutomi tikweni la Afrika-Dzonga na van'wani va vambirhi va kumini ku dzukisiwa mahlweni ka vudumeli la xenofobia li vonekaka tikweni leli. Mahungu ma vuliwa hi hubyana yi hanyelaka ku tivisa mahungu ya tiko a nga gabimfu leyi tshembisaka swa ku mfumo wu ya mahlweni hi ku lavisela hambe ni ku vonelela vana tiko va kumekaka tikweni la Afrika-Dzonga na va le mhangweni ya ku va va hlangana ni vudumeli la xenofobia. Ka voneka ku tsondzoma kukulu ka ta mafambela eka xitarato xisukela ka xikanyanini na xikongomana lazi xifundzeni xa Gijani xifundzankulu Gaza hikuva xidilikile ku tlula mpimo. Hi vulavula hi xitarato xa misava lexi nga ni xipimo xa 5,100 lexi xitsemekeleke eka tindhawu tinyingi na swivangiwa hi timpfula tikulu ti vonekeke kusukeleni ka n'weti ya Janeiro ku ya fika Marso ka lembe litsutsumaka. Kambe ambiswilitano ku endliwa maqhinga ya ku va ku pfuliwa mikhandlo ku va mimovha yi kota ku famba na yi kongoma na lazi kumbe yi sukela kona na ya xikanyanini. Murhangeli wa xikanekiso xa na lazi a tlhamuxela swaku nkarhini lowu ka xitarato lexi ko koteka ku famba ntsena mimovha yikulu yi nga na trasawn. Antonio Mashava a vula ku yi kola ka matshamela ya ku tsondzoma ya xitarato lexi vatshami va muganga lowu va hlangana ni swikarhato swikulu swa ku dula ka swilo swa ku hambanahambana. Ka ta matshamela ya nkama namuntlha doropa la Pemba le mahlweni na lisa ni 30 wa magrawu ku landzela madoropa ka Maputsu ni 13-29 na Mpula Chanchai 28 Inyambani Kilimani 27 Beira Vilankulu 26 Shishimoyo 25 Yugamu doropa la Lishinga ilona lipepela ka nalina 24 wa magrawu. Ave mahungu mwingiseti hi nkarhi lowu hi ta tlangela loko ma ku fikelile hi tindlela tinene yimela man'wani eka minkarhi yi taka.

0: Mwenyekiti wa ku rhandzaka hi maendlelo lawa hi ku fikiseli mahungu hi ntirhisano ka seave mahungu ya xitichi hi le mawaku loko ma fike tindlela tinene kunene hi na dzase hi na oitoraji namuntlha yi nghene xihantla ngopfu swinene hi le ka oitoraji yi tlatekela 17 minutes mintirho ya hina yi ta vitsisa yi ku landza kumbe yi ta va yi tamitsisa muyingiseli wa ku rhandzeka yi famba swin'we na wena hina hi ta tamitsisa hi ku navelela siku la ku tala hi mathomo na makateko hi ta tamitsisa muyingiseli wa ku rhandzeka hi ku xuvela swiendlo swinene ka ri siku la namuntlha swi nga ta vevuka swi ta karhata hikusa a va zanga va vula swaku swi ta hi vevukela kambe hi navela leswaku u nga tamitsisa xibindi u nga ta misisa u tinyiketela u nga ta misisa kunene u yima u tserama hikusa swa karhata kasi nyamutlhe 23 ka junyu ka 2026 siku leli kunene hi navelaka a ku tlangela vatirhi hinkwavo va mfumo kumbe vatirheli va mfumo hikuva i ri siku la ku va ku tlangeliwa mintirho ya mfumo hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava wena u swi koteke ku sekeleka namuntlha u swi koteke a ku va u yima ya ku tlangela nakona a hi navela leswaku kunene u nga landza mintirho ya wena hi laha ku lavekaka ha kona loko masiku swi kongi swa ku tsandza ku yi landza khwatsi mintirho ya mfumo kumbe matirhelo a hi navela ku va nyamuntlha u nga vevukisa nyana katsongo kumbe vhiki leli kumbe weti leyi hinkwayo ya ha saleke u nga vevukisa nyana katsongo kasi hakunene hi ta vona swaku a xicokolelo hi lexi xi ku fanelaka hi ntiyiso
1: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
2: kundluli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
1: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

rwala xijumba xa wena, teka ndlela ya wena, teka xipachi xa wena, teka maphepha ya wena mavokweni, muyingiseti wa ku rhandzeka, khupuka maganga u yehla minkova, u phokophela u ya phambeni. Hikusa loko u lava ku tiendla xiki u ta fa hi ndlala. Loko u nga ngheni ka madaka va vula va tiyisile, u ta fa hi ndlala. Swilo leswi swi lava madaka, swilo leswi swi lava matimba. Ku ni leswaku kunene swi lava Xikwembu. Leswi lavaka Xikwembu i vutomi bya hina, hikuva Xikwembu xi hi pfuxa, xi hi sekelekisa hi yima. Ah, leswi swi lava Xikwembu a wu nge na ku kota ku endla nchumu. Kambe loko Xikwembu xi za xi ku pfuxa, xi ku sekelekisa u yima, leswin'wana se swi lava wena. Siku rin'wana na rin'wana swa karhata, phoki masiku lawa xirhami xi bandhaka. Ahanhu valapena loko u lava ku landze muzimba u nge sekeleki, hikuza xi kona xirhami. Kambe ku lava ku yanakanya leswaku hambiloko ku na xirhami, hambiloko ku na mumu, hambiloko ku na mpfula, hambiloko ku na xidzedze, a ndyangu u yimele wena, a vutomi bya vatsongwana va wena byi yimela wena, a tiko li yimele wena. A sekelekeni hi yima yeneni mahlweni, kasi hi ta kota a ku hlulela. 8:24 minutos.

Mwengiseti wa switichi leswi nharhu swa Radio Mozambique dzongeni ka tiko Maputukazi na Nyambani ya ku losa na ku yozela ntsako ku ka nongonoko lowu tani xihenu hi ku fikiselaka a mafambelo ya qhubizano wukulu wa bolo hi vulavula hi Mundial de Football 2026 qhubizano lowu yisiwaka mahlweni kusukela 11 ka Junyo a tsutsumaka a ku ka matiko ya Estados Unidos, Canada na Mexico. Namuntlha ku fambeni ku ka mitlangu leyi ntlawa wa Portugal na wu kombisa wun'we ka mitlawa ya matiko ma vulavulaka aleriva xiputukezi hi lowu nga sa vikavikisanaka kasi ni ntlawa wa bola wa tiko la Uzbekistan. Leswo na ka ntlangu lowu wu lombaka a grupu kapa hi nkarhi wa 19 horas ko namuntlha leswo hi nkarhi wa ma 22 horas na ntlangu lowu wu lomba a grupu L. A Inglaterra hi loyi a nga ta belaka ni ntlawa wa bola wa tiko la Ghana. Tsundzuka leswaku a ntlawa lowu wa bola wa tiko la Ghana i wun'we ka khume la mintlawa leyi kombisaka a tikonkulu Afrika ku ka qhubizano lowu. Tolo ka ntlangu na wu lomba a grupu J. A Jordania hi loyi a luzeke mahlweni ka Argelia a mabola mambirhi ya ku yanguliwa alin'we ko otolo. A Noruega hi loyi a tibeleke a ntlawa wa bola wa tiko la Senegal a mabola manharhu ya ku yanguliwa a mambirhi leswi ka ntlangu lowu wu lumbaka a grupu E. A mitlangu leyi ta ya mahlweni kasi na mundzuku ka ntlangu wa ku lumba a grupu Kappa a Colombia a ta fikafikisana ni ntlawa wa bola wa tiko la Republika Democratica do Congo. Ntlangu lowu nga ta yisiwaka mahlweni hi nkarhi wa 4 horas kasi wa mundzuku nakambe leswo na hi vulavula hi ntlangu lowu wu nga ta a grupu B. A sabuyisa a ta fikafikisana kasi ni ntlawa wa bola wa tiko la Canada hi nkarhi wa ma 20 wa mahorexo. Ku ta fika swoswi kasi mintlawa leyi se yi tshembiseke a ku chapela ka xiyenge xi landzelaka hi mintlawa ya bola ya matiko ya Mexico, Estados Unidos, Noruega na França. Kasi ku ta fika swoswi nakambe a mobeli Lionel Messi wa tiko la Argentina hi loyi a kumekaka amahlweni ni ntlhanu wa magulu kasi na a landzeliwa a Vabele Alans wa tiko la Noruega na Kylian Mbappe wa tiko la França. Lawa mahungu mingiseti ku rhandzeke malulamise ku va ya ku fikisela ku ka mixo namuntlha na mayelana ni mafambelo ya nkhumbisanokulu wa bola lowu nga karhi wuyisiwa mahlweni matikweni ya Mexico, Estados Unidos na Canada kusukela 11 ka Junyo a tsutsumaka na qhubizano lowu u ta gama 19 ka

Muyingiseti nkarhi wa ku va hi ku fikisela mahungu hi emiso provinciali ya Gaza. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo ya mahlweni hi ku tshembisa xiboyelo xa mfumo eka ku ya ka tiko lamatshamela ya xinguva lawa ma nga ta tisa tinhlamulo tinene eka swivilelo swa vana tiko. Mahungu lawa Daniel Chapo a ma vulaka mukhwepa wa ku tlangela vatirhi va mfumo hikolaka ku va nyamuntlha ngalisiku la mintirho ya mfumo hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava. Ka tsalwa murhangeri wa tiko a yanakanya ku nhlengelo wukulu lowu endliwaka hi vatirhi ka siku rin'wana na lin'wana, na a vula leswaku hi ntshima ku ni ku tinyiketela eka vona eka ninkhinkhi eka matirhela ni xitshungu. Daniel Chapo a vula ku mfumo wu tinyiketela ngopfu ka ku tlhavukanyisa ni ku pfisa vatirhi na ku cuvukivusiwa swinene ka ku va ku ta pfuliwa munti wa tidyondzo wu nga ta ve ni nkongometo wa ku dyondzisa ta mafumela swi nga ndlela ya ku vekisa matshamela manene etikweni. Nakona ka tsalwa leli murhangeri wa tiko a tsatsiya vatirhi va mfumo ku va va nga va va vevukisa mintirho ni na va hambana a ku hlwelisa ni ku karhatisa loko xitshungu xi lava ku fambisa mhaka ya ku karhi. Tolo murhangeri wa tiko a gemi leswaku ku laveka ku qokolela swihubyana swa mfumo ni vatirhi lava va veke ni nkhinkhi ku landzeni ka mintirho ya vona. Daniel Chapo a tisa tani swikombiso Samora Mashele a nga ka xigava xa ku sungula ni Gerasan 8 de Marso swa nga leswi swikombiseke xibindi ni un'wana tiko ku tirheleni ka tiko. A kombisile nakona Orlando Pedro Kandua swa nga eka xigava xa vumbirhi eka makungu ya 25 de Junio ni ku tihinta hi ku tihinta kakwe eka ku hluvukisa xiyenge xa ta dyondzo tikweni. Na haya halika leta ku yelana ni ta dyondzo ni nhluvuko wa vutivi a kombisa xiqokolelo xa Bagamoyo ka Armando José Bokwani custodia das dores Isaac Mandlati João Ferreira Trocato Serena Francisco Gonçalves Ajoaio ni Udwana Udeba Labi. Hi tlhelo lin'wana a qokololile ka leti tiyelanaka ni vukhale ka kasi ni khale ka valwi va nyimpi 5,100 ni 5,100 ni munhu wun'we na va nyikiwe amamedala ya ku va va kombisa a ku qokoleriwa hikola ka ku va va hlengelele ka un'wana tiko. Tolo n'wana tiko wa rhambula xisati a susiliwe vutomi tikweni la Afrika-Dzonga na van'wani va vambirhi yali lava va dzukisiweke swinene mahlweni ka vudumeli la xenofobia li vonekaka tikweni leli. Mahungu ma vuliwa hi hubyana yi hanyelaka ku landza ta ku tivisa mahungu ya tiko Gabinfu leyi tshembiseke swaku mfumo wu ya mahlweni hi ku lavisa ni ku vonelela vana tiko va kumekaka tikweni la Afrika-Dzonga na va le mhangwini ya ku hlangana ni vudumeli la xenofobia. Kuni ku tsondzoma ka ta mafambela eka xitarato xisukela ka xikanyanini na xikongomana lazi xifundzeni xa Gijani hikuva xidilikele ku tlula mpimo hi vulavula hi xitarato xa misava xi nga ni xipimo xa 5,100 wa makilometro lexi xi tsemekeleke eka tindhawu tinyingi na swivangiwe hi timpfula tikulu ti vonekeke kusukela ka n'weti ya Janeiro ku ya fika Marso ka lembe letsutsumaka. Kambe hambiswilitano ka endliwa maqhinga ya ku va mikhandlu kasi ya ku va ku va ni mikhandlu ya ku va mimovha yi ta kota ku famba yi kongomana lazi kumbe yi suka kona yi ya xikanyanini. Murhangeli wa xikanekiso xa na lazi a tlhamuxela ku nkarhini lowu ka xitarato lexi ku koteka ku famba ntsena mimovha yikulu yi nga na atrasawu. Antonio Mashava a vula ku hikola ka matshamela ya ku tsondzoma ya xitarato lexi vatshami va muganga lowu va hlangana ni swikarhati swikulu swa ku dula ka swilo swa ku hambanahambana. Ka ta matshamela ya nkama namuntlha doropa la Pemba hi lona ri nga mahlweni li hisa le na 30 wa magrau ku landza madoropa ya ka Maputsu ni 30 ni 29 na Mpula Cencayi 28 iNyambani Kilimani 27 Beira Vilankulu 26 Ximoyo 25 hi Vugamo doropa la Lixinga hi lona li pepelaka na le na 24 wa magrau. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawe mahungu hi nga tamele ku va hi ku fikisela eka mixulo hi ta tlangela loko ma fikile hi tindlela tinene.

0: kambe ngwimanya nzila ba ba malala ku bemala le satone tuti komba to khene a na shanisekela jan ku tate khene a kile mti ko hawa ho mbe anya ka ite mti tuti komba to ene khanga ni mapimo ako mwa ni mti ngutiti mha ku aya shavisa mti ulanga ni ngongo tatwa khafa kunemela khafa kupana se kunti nzila tati ingi vela hifana ku hetu wona ka kama kungwa ku hechi laya bana na batho nikuva ninga so kare bana na batho hini chitolo vetu cho khene atinga kulisa tona athu hiti labi ku bana na batho veti hanya uchani ku atiti fa edition sekile kule kambimo ya kona he khathila kuva he hukisela utomi ko imwe mbe munyamsi va tate va va hiku kama zumbelo wa bana na batho va mana kwa dikama zumbelo wa nkoha ka kuva edition sekile mbimo ya kona akwa atuva he hukisela ku utomi bana sinziseka ku vanana vawe vata vane metisela ku vana mama hachilo nkuwa na mani ku hehuka ngudi da vata tati
1: wati wo
0: kuti hitola vala ku tala ka phaza moya hombe hitola vala ku one ka ngutu tati nene kathu vathu ngiyo nayo ku tala ka thotso tsho tsha mwana mwana na ugela a ni tini nga hanyisa tona ni nga kulisa tona ni tila ku mwana wa mina eti hanya nguchana atifa di shanisekile kama nyams aze mahati to ewa idui wa mwana kumbe wa msikati anga kamti esikota kuma hatini tilea unko haka tilea anga kula ngutona tilea tifako idi titi nga mshanisa kamti titi kumgondisa se uwa ula kumuhehu kisela utomu wako ula kutane meti sela utomi uwa vanana vako ikuwa tukulu wawe nguku kama mahachilo nkutana ngu si awu unumninga uchiputu kezi wa mamimu tito achinga zaachi imana na unamninga sosalewa atu watu mkama inga kula ngu wana sikola singa gonda ni tercera ngukuni kukilemu ni ya gonda tercera keucho pikwatu kwarta, kinta, sexta, setima tercera ni titi mbila lombo 5 kilometro ni heta tercera ni church kolwa ni awia kwarta ni kinta ni titi mbila 8 kilometro ni kuka sexta ni setima ni titi mbila 15 kilometro kutsula ni kuwiya yo tsiti 30 kilometers se ani kunku ni khani mwana na mina angetsimbile hambi 2 kilometers ngumikondo
1: 1 kilometer
0: kulani ni hakela mova uto chita mteka hamti ko imwembi mutitinga ni maha kuni vawa mwana woni kota tininga tikota kuta hoka nyamsi nya ka mwaya nteka msikati ni wani vanana nga ngoba katu ntile ninga kulangu to
1: ndisori
0: se mamimu awa nguchiputukeze matolola kona kambe chane utumi wa banana batho
1: porque shwa ko haka chuputukeze bana ba ku khona u barato saikaru
0: tuma satona
1: u barato saikaru u kar potivisa i barato porque ngudi sirukongo uchofu ya migwaja ufu ya tikumba uchofu ya tipongo banana para kwa cheche cha tipongo ni misho ana mana ngunzokati anga tsodi khachichi tipongo mwanana khati dzikudola ngonja chini katikumba khati dziku kumahachani mwanana oshopo uyangwala desaka dangonja we achitani gama khumba oshopo mwana cha awu uda kukho womwe ukisela kwe kumbe ukisela kule kukha awu womwe ukisela womne melisela para mangwana wakwe ene ni mwanana wakwe watowa ndao izivwa wansikati Nene achiti wana chito ya napeko nipeke ndingotanga yo pude nizwa ukati. Ha pude achitsibilela banyana ndi tatlawo mundu ukhalo udzumba che nata nangahle. Kuri anamba hokisa malembe asingari mwana ndi wamsikati. Anomba chula ukati manje anamana vana. Uchiti dzivati kuti handine kavatati ndikukona. Ya ni haka ma 35 ni kama 40 niseya ukati. Ingachoko nichichala bachinta na changu nadzumba kona. Vana na baba nibona. Bachikula banati wana
0: tito bachichane
1: huma khaka bakokwa ena ayemela kutateka manjambi kwako ayemela kutateka chizati wana tito tini pekile to tekwa akama 330 siku kwarena ichogwa achichane achihle achiyala banyana ukhalo wakwani uzumba kawo ngochisikati chako khatatekwa nene wa mwana achizaiti wana tito anisha niteke ditanga yo nichiyanja adangingiya ndindini kantini kamina ehoma eleka babeleke Vibiliki, bachichani, bachia mpushela. Nini achita pushela vibiliki. Aji, unomana si uomba unusi mana, uchiko heta tu uku utena nao. Aha, dichicho idisoto, ndo mgivela, unawona hawa mazambe midua penjilili musiki.

Chigogorolo, chigogorolo, humba nyumbani kavangano, unaomba chani nzumani, unaomba chani masoni ka Jesu, kajikwembo. Hina chana vingi seri, utumakura wako hanya, hitika mbimu ya 15 horas e 24 minutos. Hiviti mahungu, hiviti dizomu, dada mtamu, jaimi tembe, chigogorolo, unga siasiba sikati mavani, kusa Di grafau ni pongo, utumala mnando kasi nguye, unoi humisa, ngusuno si humisa, msalaka kuwa kasi. Wati sungilewe pamba nisa sibokuwa na mkosa mama hero kona ngona yoka suchanga zumana iti mweni keba kusangu mkondo tu mkondo wa manyani ngeni u anga huu mangu nyumbani mua ngu jitanga ni mua sengu tona yeto kasi kalasa si ni msikatuwa wena kasi mikumbi sana timwani timwani unga tsimbili utuleta sitimana sawane utsimbili ulasikabula sikabula kasi masikiri mbwani kuna kuingeni sela pangoni ya hombe aya kasunoteka si pongo anasa wena hambe ni sisopa anasa wena ngu di ingila kwa utifuno usiwa na kasi si uya ningila vesela madota wati habanza

0: chifo chanjo tsamba ngu 239 anakaonta mngana mikira zikazi kusinya uthwa kuti phatulera dwe kuveti kazi kusinya
1: awo sikoda mngana mina
0: ah nakakugondisa nambiko
1: anandigondisa ka uchanjo uta
0: ngutona sekras msumwa ka nyasungu
1: hambya nozimwa no mina awo kuziva ngandigwaito nguri
0: angutonetu mngana mina klezo oziva msumwa
1: ka nambi oziva mngana mina kweli
0: ah kamu khakha uzive nakugela msumwa ka nyasi nabobato ngumi sakano yotsanisa mimi
1: misakano yotsanisa mimi eh songwa makawano watsambo
0: itatinge futhi hey bulele simwa ngutu tatine
1: soko tsambe kufani ndi umayona watsamba
0: Ena katotsakisa porque kha tsamba kufana nemdiyo.
1: Ngano mina shonila uziva chani umsakani yotsanisa mede.
0: Ngumsakani yotsanisa mede. Nizokukhentilisima. Dati neni.
1: Senguyini umsakani yotsanisa mede.
0: Umsakani yotsanisa mede ingekuto dati neni. Kuni kututuma. Undakadi joke, khavela bora. Yingi umsakani yotsanisa mede.
1: Sikusakana ngoneka umsakani yotsanisa mede.
0: Ena khatunja misinguya umsakani yotsanisa mede.
1: Lenchuka ntlulatlula no tsantsa midwa mina.
0: Ina mngana mi class.
1: Nakuka ntlulatlula.
0: Ey, kola vaka ku tutumanyana, hayi kutunda kandaka dwe.
1: Bojani joga bola.
0: Ke bon kumane ka joga bola phasi mngana mi class. Awe ko class ngwi misakani yo tsantsa midi.
1: Misakani yo tsantsa midi ngwi joga volleyball, football, kutlulatlula,
0: kututuma.
1: Ngwi yani misakani inizi ba.
0: Gana dwe.
1: Yinga sakinjawamba mbenongono kungaza uguma nchingadini wo.
0: Oh, mudona mngana Miklas. Shodi nguyi misakani yotsanisa medwizi va.
2: Kututuma.
0: Yebuchankana.
2: Kusakana.
0: Uyitisati chana kamnongono kwa nyasi shodi.
2: Yatisachira.
0: Ii kaswatona.
2: Ehe.
0: Wesha.
2: Shodiva.
0: Shodivala.
2: Eh.
0: Nisurudona yadunga nami shodi.
2: Eh.
0: Mazwa tembisa kukhane kamnongono kuta kuna tisa.
2: Eh.
0: Uchiza utembisa kula uyisa. Ngapro kutose uyisa. Madungula wena mayakama.
2: Nedungula mami. Nefavaibu.
0: Dwe?
2: Mm.
0: Natemba kukhane madungula wena mahuki.
1: Mungano mina nasi ya divikida wadi tsimbiti njani.
3: Nitsimbiti kwatu mungana mina class.
1: Ngwakaja.
3: Ngwako niti chikolwani nige tisichotiko.
1: So iti seti chani nata ajano natu.
3: Ani ya mtisala chilu, nito mtisala kusakani.
1: Awa mungana atu watono.
3: Nitoni mungana mina class. Usile kukwendela kusakana ngumangadi hapa.
1: Tati lava.
3: Ai kundi.
1: Se basaka ntsa kuchana ngumangadi.
3: Ukela diphalo kuto lava dozi wa siri gwana nini chibholingana se mihumesa bikaza umesa chimwe chimwe chato ya gwira bikaza doja ansilamini.
1: Se kunikaza 20.
3: Eh ungana mina class. Tigudala kaza dozi.
1: Se mngana wato tete gonsa mangadi dwe.
3: Ongu tiningata ndimilungisa titonda.
1: Se didita kuna tete gonsa timwa.
3: Mhm.
1: Tinilisima kuhi mamsakani yotsanisa mimi.
3: Eh tinilisima ungana wa two class. Tiengesala kumidwa tutsaka uhiwani utomune.
1: Use madungula wena maya kamani mungana mina.
3: Madungula mina ungana wa class makhata nga wena nguta mayela mama mina ntata mina ni vamwenya.
1: Mungi saidi ive ichibulani vangani vathu avangani gondisa vatsume vagondisa mungana mina shoni.
0: Utona ne vinchi gonda ngutu tatine.
1: Se ugondi chani mungana mina.
0: Ni gondito khene msakani yotsanisa mimi lisima. Ngukuimane ka ichitsanisa midi, tsumela umane ka midi wa tulipo.
1: Angondito msakadi yotsanisa midi, mututu umadwa.
0: Se wahema mungana mikilezi.
1: Mungano haina shuda ngayo kuwela.
0: Ati kututuma ngusakana.
1: Misakana ngusakana.
0: Se wakanda kumuhembela.
1: Ningo muhembela.
0: Mungana mikilezi, watinatu ondo se haa, wonga hoa, wopanyana.
1: Mama ukarala mngana wami kulangu ni sinya nakota ku
0: ngutona ifu change

0: azi na ibhikalaja
1: ngiyazi namtisela ribrand lotsamba ngutu kumathapa
0: ngodetsori
1: ena unganami nasha
0: babhikisa kutshani mathapa
1: uyala amathapa wena kamigongo utakubaka umalangela ben uthavisela sileya ngu sathuka siwanini sipungwapungwana ngutaja usinza uchisinzo mavito thaviso bereka dipanelo umaleka mapfukuta haleya machivitwa ngutaja uthela dikhoko da wena nitingumi ta wena usileka si hala ta bon sivito tin'wana to se sivitoti nkama wani ja uriulaka u pfanekula da wena dotshama
0: khawuthela munyu
1: iya unganami ina unganamina uthela munyu ni kali
0: nahambane bika mathapa ntawa matshamba manje
1: matshamba tatine
0: se mathapa kona ungadya ni ja
1: ungadya ni mpunga hambi ni mbaka
0: antira kudya ni mpawa
1: ungadya maxa ungapatela sasa madzokoro gwita wadya ntimintsu ta kona utshumela udya eyi ko fana ku divela ngumigongo futhi tidari n'wanamina
0: ta venta ni mbidya ni mibhawa nadya ni mpunga
1: adyana ni mbaba tshamba nguta ni mbaba
0: ni tshuri donelo
1: ni tshuri mngana wa
0: nadukata ku bika mtini
1: kanakana
0: Mas
1: um ganado não é nada tão e não pode bica ué, que tem que comprar

0: xidoropani xa ka xikwalakwala kola ka mukhandlu ku tiva miganga ya Musambiki ni na ka mwingiseti nyima hi khoma xitaratu hi kongoma kole xikwalakwala a xidoropani xa ka Gaza. Xikwalakwala i xidoropani xikumekaka a xifundzankulu Gaza a tikweni la hina la Musambiki. Xidoropana lexi xi mahandzelekano ni tiko la Zimbabwe. Xikumeka a n'walungu ni Masanjena, a wuxeni i Mapayi ni Mabalani, a dzungeni ni Masinjiri, a mpela dyambu, Afrika-Dzonga ni Zimbabwe. Xikwalakwala a ni mapostu administrativu mambiri inga lawa. Xikwalakwala ni Phafuri. Xikwalakwala a ni malokalidade lawa. Xikwalakwala Rio, Xikwalakwala Sedi, ni Xitanga, kasi Phafuri ani Mbuzi ni Makanda Zulu. Kuva u fika ka xidoropani lexi a swi karhati mwingiseti ko lava khwela xitimela ka Maputsu, ka Xokwe kumbe ka Mapayi, kumbexi u endza hi movha. Loko u endza hi movha u tirhisa Strada Nacional numero 1 i nga xitaratu xikulu xa nomboro 1. U famba phe ku za u fika ka Masiya. Loko fikile ka Masi, u boxa xitaratu anze u fika ka Xokwe. Loko fikile ka Xokwe, u landza swiporo leswi swikongomaku a teka ndzelekano, ndzelekano lowu u kombisaka xikwalakwala ku nghena ka tiku lin'wana i nga tikulela Zimbabwe. Loko u ta eka Gaza, u jika eka Revela Xinene. Loko u ta eka Maputsu, u jika eka Revela Xibaba. Angeleni u nga xava swilo swako talo. U nga xava tikanjo ka Masi, kumbe xi u xava malambi kole ka Mapayi, kumbe u xava amakhala ya lisima ngopfu swinene. Murhandzi wa muyingiseti, a xidoropana xa ka xikwalakwala xi kumeka kule swinene. Ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni. Kasi lowu ive mukhandlu ku tiva nganga Musambiki ni nga ku tiseleleka siku la namuntlha. Mina na le karhi ni kongoma muyingiseti, a swo swi na ku nyimisa movha kwala ka Masiya la. Ni ta xava tikanjo, ni nga ma ni boxa xitarati na le ka Xokwe leyi. Se loko ni fika le ka Xokwe ni ta ve karhi ni landza swiporo leswi ta ni teka ka tiko le ka xidoropana xa ka xikwalakwala. Khele u timeka movho. Ankhela no dumisa ke. Mingi seti a unge te famba ngana mi mingi seti. Ni mankhela no dumisa. How do me? No ganga mwa stitch. Ina ka mingi seti. Ni ta sala ndzama ku dumisa movho la.
1: Musambiki. As crianças vão à escola. Aprender a ler e a escrever.
2: Musambiki watu watsurile honi simaso hambana hambana mendongo hambana hambana vada a Musambiki watu watsurile
3: tsomene wana to mamanga semota
2: bai hembela mngana mi class
3: mata mamanga mngana mi
2: mata manje soke manga dikuli
3: manje mata
2: ngutona manje gadosi Musambiki watu atsurile

0: parabéns, parabéns, gigando no mina Sirzia, gando no mina Argentina, ngatanganza malembi.
1: Joana velela mkamia wotala ngumathom makate.

0: matimu a disiku.
1: Vitidresh ka junho ditsiku da vatumi vamfumo. Ditsikudwa divedi wumba ngumpatano wa matiku na dichikulungela debedi ngwandi wanya ngu 23 ka junho awa kutako na kuchiningwa lisima tiatilina ku ni mtumu uwa ungava na uchilundiswa mailano nukuba uchilundiswa kutahoka ya mbimuka kuna tumela chitsungo. Nakona ditsikudwa divedi wumba ngu huvu ya msingletano ingava iwoneka ichilumba tsangano wa matiku ama fungu dila mida dosh mili idosh. Ditsikudua tatakuna dichi sekatela lisima la vatumi vamfumu baba tatakuna vaji sekatela tindima kuhambana bana kato na nikona. Ditsikudua nguchia moja matiku ama fungu dua tatakuna dichi ziwa kota ditsiku da manasonzo nidesh paro servisu publiku. Tiatilina kunukuba mpatanu wa matiku kakutumela chitsungu nikona. Wawa kutakuna kuchikungala ditsikudia na kuchisekatelwa mtindima tilina ku ni kushukisa muwa mintumu ni mailanu kambe nikuba kuta na kuchiningatetelwa tatakuwa bapia baba va lundisa mtumu na vachulu lundisa kutizela tiatinaene kakuba va tumela chitsungu. Kukaditsi kudiwa ngufinditresh kashunyu wa 1994 kuti londiswa chigemu cha mlayo uri anina ku ni Conseil de Segurança da ONU awa France angava maneka na aji kungoma kumuwa kunia Rwanda maila nunikuba na aji posa chipi moja makulu mambidi ni mchanu wa madzana ya makanza aywa iku masonchwa mangati mahatita kuba kutumele wa France kota kuba tangela tia tilina ku ni ntumu ngatilu ndisa ukalulea nguchimi mcha michi mambidi ukanza wa uwe umahatita kuba kumanika na kuchi kwa ukalu wa iku kwartere nga veive kwa kunia Rwanda eto na kuchi kukela kunwa Zaire awati nga mahatita kuwa kambe makaia ihumelet kambe kukela ka 1990 France titla batita kuba angava adumela Rwanda melano ni kuba a labetela tindima tila kunukuba a seketela atia iku kulusana msana ka regime ya Habyarimana.

Radi msambiki magaza, kasi maga kwa nanguwa na imkusa, dia drinta kasi disi kudu guita, kutala ka wafoe tu kasi wa bobo wa june wana uya hamti ni kwa wese nguto neto, udinji hena, chakua kasu, fona fono, ngena mua mapulone, wese katua wana kasi kudingala kuchichane, uzenga, uzenga, nkusa, mga tila lati maga poka, wawia fati taitine. Katalo ya vanga na kasi wako wani chilo ndaka mdende kani seba sopa mfana.

0: Radio Mozambique, emissor provincial e a Gaza, estúdio Dropeni La Cancencha, Kungalekale, Tatani, Nongolokwa Mahongo, Yashfunzan, Kulu Gaza, Eleka Majambuia, 23 de junho de 2026, Tinjomboma, Tomomakate, Konukumelela, Kekana, Kulurmungset, Luanga Karia, Nongolokanaína.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: A Moçambique liga 19 horas, a Yenica Nongoloco, Amaungo e as Fundzanco do Gaza, quando a Velela 27 Linana.
2: Maungo e as Fundzanco do Gaza, Nongoloco, Amaungo e a Sikunisiku e a Rádio Moçambique.
3: Dulu a swi fanele na mutirhi mukorokele wa vana tiku ndzeni ka swikanekiso hinkwaswo swa mfumo. Murangele kasi mukombisa murangele wa tiku xifundzankulu Gaza wa tsatsia ka vakorokele va mfumo ku va va kombisa vunene vumbilu ambe ni vukhatalele bya swivilelo swa vana tiku swikanekiseni i swa mfumo. Ndlela ya ku sukela xinyaka ni ku nghena lena laha xifundza xa Gijani yi emahlweni ku tsondzoma ta mafambela. Leti tinhloko makata mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuntlha 28 ka Khotavuxika wa 2026. Amara budu ya kafutela marutini mfumawulu Mario Martins alulamiserile ta kumisa nongonoko inge au peleni. Ita kangula kempela ilawa mavavisa kambilu strata sha kusukela shingia kanini kwa ngena na lazi shifunza sha Gijani sha ukaratisa ta mafambela nza ukaloko shitaba shibuto melili imfula leivona keke kusukela sungutu kwa ngena nyankulu wa nyamwaka ishipimu sha ntanuwa makume wa makene kene ni kume leshi ke shinga pfuletelwa mimboka ambe ni tindhawu ta kuva tinga hundziki hikola ku mpfula yi tekisile ku tlula mpimo. Murangele wa xikanekiso xana lazi baba Antonio Mashava a tivisa leswaku nomolo ku pfula pfulu leti ndhawu leti ku nga kotaka ku ndlula mimova leyi ya ku tlakuka ngopfu swinene nakona yi kotaka ku koka hi mune wa maroda kumbe ku tlula kasi ku ta kota ku fambisa a xitshungu ku ya fika a dropeni. Ximu lexi xi endla ku va kempela ku durha swakudya ngopfungopfu leswi lavekaka hi ntambu migangeni leyi yi kombelaka xitarato lexi.
4: A ka xitarato xa hina a ha ri nxaniseko wukulu swinene. Xitarato xa hina kusuka xinyakanini ku ya fika ntsindza wa xikanekiso xa hina xa nalazi ka ha xanisekiwa swinene hikusa xitarato xi onhetiliwe swinene hi timpfula. Xi onhetiliwe swinene mimovha leyi yi kotaka ku va yi famba i mimovha leyi nga na mintambu hi vulavula leyi yin'wanyana yi nga na matrasan ka munhu wa maroda maxi leyi yin'wanyani a yi gwenti ku ya fikela hala hi leswo ku xaniseka ka ha ri kukulu swinene ka xitshungu xa hina. Lavatsongo va kotaka ku famba ngopfungopfu vaxavisi loko va kuma a leswi va swi kumaka hala ku tata swixavisi haleni swi kumeka swi va swi ni tipresi ta ku dula hikwala ka ku makumela swona hi lawa ma nonon'waka swinene hi le ka mafambelo ya leswi va swi fambisaka swona ku ta fikela haleni hi nga kumi gangeni.
3: Murhangeli wa xikanekiso xa nalazi bava Antoni Mashava loko a hi tshandza ya ku karateka ni ku xaniseka ka xitsungu hi kola ka mafambela matsundzuka ka xitrato lexi xi fanela ku heleketa hambi ni ku fikisa swakudya ni swin'wana swilo laha yena mugangeni lowuyana. Inaka hi hundzuketa rungula hi vulakala siku ra nyamuntlha nga siku ra mukorhokeli wa mfumo ka vatirhi hinkwavo. Rustin Botela a kumekile laya a dropeni a ri yini mukombisa murhangeli wa tiko swa nga muyimeli wa vatirhi lava.
5: Mukomisi wa mfumo wa ntsindza xifundzankulu Gaza a tsatsiya ka vatirheli va mfumo malani ku va va veni ku tinyiketetela ka ntirho wa vona malani ni ku va va tirha hi ndlela leyinene ka ku yamukela ni ku tirhela vana tiku nakona na va huma ka leswi lanaku ni vuhirike. Xa iminat a kumbulisa nakambe leswaku va vatirheli va mfumo hi lava fanelaka ku va fanisi ngopfungopfu ka ku va va landza a nawu lowu u taku na u seketela a ta matirhelo nakona hi loyi a vulaka leswaku va kula ku va ku amukeliwa hi ndlela leyinene a xitsungu. Net a vuli marito lawa wazibilelwe dropeni la Kanchenjai eka ntirho wa kulongela risiku lava tirhele va mfumo hi ximu xa matiko ya misava lana avulaka leswaku va vatirhi va mfumo hi lava tinyiketeke ngopfu swinene ngopfungopfu nkarhi wa tindhambi leti dumeleke exifundzankulukaza ka ku pfunisela vana tiko.
6: Nesse dia, todos nós, funcionários públicos, devemos nos regozijar pelas conquistas e, ao mesmo tempo, devemos celebrar a satisfação dos nossos concidadãos pela qualidade dos serviços a eles prestados por cada servidor do Estado. De águas que assolaram a nossa província, causaram cheias e inundações, provocando profundos danos às nossas instituições públicas, sobretudo nos setores da educação e saúde.
5: E tlhelungwana Eugenio Matavela inga mukombisiwa vatirhi va mfumo xifundzankulukazi loyi a nga va a vula leswaku va ni ku tivisisa a ntirho lowu ta ku nawu endliwa hi mfumo mayelana ku va ku yantswisiwa ta matirhela ngopfungopfu ka ku va va nyikiwa a miholo.
7: Reconhecemos e enaltecemos os esforços que o Governo tem vindo a empreender para promover o bem-estar dos funcionários e agentes do Estado. Destacamos, entre outras medidas, a melhoria registrada nos pagamentos de salários que atualmente se verifica, quando comparada com períodos anteriores, contribuindo para uma maior estabilidade dos serviços públicos e das suas famílias.
5: Marituma Lubaku Eugênio Matavela na Comissão Batiri wa Mfumu, Xpunzankulu Gaza, na vula-vula wazibili lwe dropena kanjencha ikola kwa ukulungi lwa karsiku la Batiri wa Mfumu, Shimshamatiku, Yamisava.
3: Kalmapsana rusun botela ava hanyike vatiri lava va korhokela ku xitsunguka swikanekiso swa mfumo. Xifundza xa Kamasingiri laha xifundzankulu Gaza ku ni ku chava guwa hambe ni ku kala ku timisela kukulu ka xitsungu xa miganga ya Munyamani, Mkhatini hambe ni yin'wani. Mhaka hileswaku tinghala ni timhisi hi leti ti rhandzarhandzaka vusikwini laha ke ti njhumazelaka a swifuyu hambe ni vanhu a migangeni. Masikwana nyana ndzhaku ku ve ni tihomu timbirhi swin'we ni donki hi vulambongola swi dyiweke hi swiharhi leswi emigangeni ya Munyamani na Mkhatini lomu ka xitshungu xi sungulaka a ku vindlavindlaka hi ntamu ni ku chava a ku vona vusiku. Muxadoro wa le ka Masingiri bava Sergio Costa a tivisa leswaku mhaka leyi yi endleka hikuva kempela ku ni ku pfumaleka ka matshamela ya ku lwisa a swiharhi kumbe ku swi hambukisa emigangeni ya vanhu nomo lowu ku bongiwa ndlela ya ku va ke ku nyikiwa switirho hi nga va swibamu ni swin'wana switirho ka vana tiko lava ana va dyondzisiwile kasi ku hambukisa i nga va tinghala hambe ni tindlopfu leti ti hlaselaka a masimu ni matshala makare ka usiku.
8: Temos grupo de concidadãos que residem nas aldeias onde esses animais circulam, que foram treinados no passado para o afugentamento dos animais, em caso destes invadirem nas machambas ou então nas áreas residenciais, que estes concidadãos sejam minuciados com meios para o afugentamento, que não existem. O que nós acreditamos é que, se esses concidadãos forem minuciados com meios de afugentamento, vai reforçar de alguma forma aquilo que é a nossa capacidade de resposta em caso de presença, da presença de animais que colocam em perigo não só a vida das pessoas, mas também as machambas.
3: Ave Marito ya murangelo wa xifundza xa Kamasingiri mulumuzana Sergio Costa loko a tlhamusela a ku vilela ka xifundza lexi yana kasi ku kuma switirho swi nga nyikeliwaka ka vana tiko lava se va nyikiweke tidyondzo ta ku balekisa kumbe ku hambukisa a swiharhi swa nhova loko swi humela emigangeni. Tsundzuxa leswaku xifundza xa Kamasingiri xi kumeka ndzeni ka Parque Nacional de Limpopo eka xindhalo xikulu xa tikunkulu Afrika na lawo ku ni tindhawu tinyingi ta ku fuya a swiharhi swa nhova. 19 horas na 8 minutu ji poko perake ni marungula kanungono kwa mahungu ya xifundzankulu Gaza. Nomolo ita ni ntandu kulu le kama sanje na kuvuliwa leswaku ndzeni kama siku kuta gama ntirho wa ku yaka a switirho swinharhu leswi nga ta ya vela ni ku cambalata mati ka vana tiko kasi ku kuma ku phuza khwatsi. Makungu lawa ma sukela kwihi? Hi vutisa Bonifacio Novela.
9: Hi vulavula hi makungu lawa ma nga ni nseketelo wa timali ta Banco Africano de Desenvolvement BAD a mitirho na yi landziwa hi xibyana xa ku nela timhangu ta ntumbuluko INGD ndzeni eka ku va ku vekeliwa a xihala ni ku cinca ka tinguva. Murhangeli wa xiyenge xa ta makungu ni wu yaka xifundza xa ka Masanjana a vulele leswaku ntlhanu wa switirho leswi swa wuyaveli lamati swi yakiwaka miganga leyi ku fa Muni, Xikhumba, Matibye, Matambuja na Xidzumbani na kunyimeliwa ku va ku ta pfuneka xipimu xa 1,000,000 wa vahanyitiko. Pascual Jas a swi ngeteli leswaku hikwalaho ka ku va ku gama emitirho ya vuyaki la switirho leswi swa vuyaveli la mati ku ta va se ni matshamelo ya ku landza ta vubasi ni vuyantshwila vutomi laha xitshungu hi ku va xi kuma mati a kusuhani hambileswi xa ha kumekaku na xi ahlukanile. Jasi a vuleli kambe leswaku man'wani makungu mayelano ya veli la mati na maseketelo hi ntlhanganao ka rhanga ra ximfumo Save the Children hi ku va ku ta pfuxetiwa 15,513 na ku nga khale ku kota ku engeteliwa matshamelo ya vuyaveli la mati.
10: Estamos num nível bem avançado. Neste momento está-se a construir 5 sistemas de abastecimento de água. Estão a ser financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento através do NGD no âmbito de projeto de resiliência climática. Dos 5, 3 já estão numa fase bem avançada, onde 2 até só está-se à espera de concluir a parte hidráulica. Toda a parte civil já está concluída. Construção de todos os elementos, estufas, contenários já estão. Os outros 2 estão também em construção neste momento, onde o empreiteiro está a mobilizar para o último, que é o desembase na entrada da sede do posto administrativo de Mavô.
9: E Maritu e a Morangeli, xiyenge xa ta makungu ni vuyaki xipfundza xa Masanjhani na Pascual Jas na a vulavula hi makungu ma nga kona mayelano ni vuphaluli la mitirho ya veli la mati ka miganga ya ku hambanahambana ya ka Masanjhani.
3: Ave Bonifacio Novela Kempela ni marungulo ya kusuka hi le ka Masanjhani. Kasi ku va ka hi ta pfala marungulo lawa ndzeni ka mahungu ya xifundzankulugaza hi ta gijimake hi rhamba Alfredo Muyanga ange Park National Banyini nga xithandelo xikulu xikumeka ka xifundzankulu Gaza xilavetela ndlela ya ku gingela hambe ni ku thandela tindhawu leti varimi va fanelaka ku bindzula ka tona ndleleni ya ku va vhikela a ku jeliwa bindzu hi swiharhi.
11: Mintirho leyi vulavulaka ha yona yi ta landziwa eka miganga ya ku hambanahambana leyi nga karhi yi kumeka ndzeni ka xithandelo swa le Banyini. Nkongometo i ku va ku fikeriwa leswaku a swiharhi swi va swi nghena lomasin'wini swi dya a mibyalo ya ku hambanahambana leswi nga karhi swi vonaka hi ntalo ka masiku lama hi nga ka wona. Hamurhangeli wa xithandelo swa le Banyini loko a le karhi ya vulavulaka kulola ra Mozambique a swi ngeteli leswaku sweswi ku karhi ku burisaniwani xitshungu lana xitshungu xi nga karhi xi hlohloteliwa kuva xi swi kota ku rima hi mintlawa leswi nga ta ve swi vevukisa nakona a ku va ku biyiwa hi ku tirhisiwa a ndzilo wa gezi. Abel Nyabanga a ve a swi nga ta leswaku a ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ni tindhawu ta ku rima leswo ka vanhu ni swiharhi ku ta va ku ha ya mahlweni loko xitshungu lava va kumekaku ndzeni ka xithandelo swa Banyini va nga landzi tindlela leti va nga karhi va byeriwa tona a nga leti ti nga hi makhambi ya ku tala timhaka leswaku swiharhi hlonguliwa lomu swi nga fanela ku va swi hanya kona swi tsundzeka kusuhani na lomu ku tshamaku vanhu.
12: Estamos num processo de vedação elétrica das machambas, né? Criamos uma cerca elétrica para poder fazer com que os animais não saiam da área de conservação para as comunidades. Neste preciso momento, estamos já num processo de sensibilização das comunidades para fazer as machambas em bloco. Porque um dos maiores problemas é que as machambas aqui são feitas de uma forma dispersa.
11: Maritu ya murhangeli wa xithandelo xa le Banyini Abel Nyabanga loko a le karhi ya vulavula hikwalaho ka ntirho lowu u nga kona ndzeni ka ku va ku ni u hlohloteli la xitshungu leswaku va va tikatsa ndzeni ka ku va va ta landza a mintirho ni ku va va ta swi kota ku va va biya masimu ya vona na ku tirhisiwa a ndzilo wa gezi ku vhekela leswaku swiharhi swi nghena lomu masin'wini swi dya a mibyalo ya ku hambanahambana matshamelo lawa va nga karhi ma vindlavindlekisa eka masiku lawa hi nga ka wona.
3: Ndlela yinene ke ya ku vhikela bindzu hambi ni vutomi bya vanhu. Man'wani marungulo ke ya lisima likulukumba ya ku vekisiwa ni ku basisiwa ka leswaku mphikizano wukulu wa bola kambe wa Segunda Divisão xiyimo xa xifundzankulu Gaza wu ta sungula ku reni ka vhiki leri taka. Mintlawa yi ta va Ferroviario de Gaza, Clube de Gaza, Clube do Belém, Clube do Shibuto nambi na Clube wa le Chidengele. Ka mphikizano lowu ku ta sungula a mintlangu leyi Clube do Belém a ta phikizana na Clube do Shibuto, Chidengele a ta banana na Ferroviario de Gaza, kasi Clube de Gaza a ta va a yimela a kwela ka vhiki leri nga ta landza. Mwingiseri laha i gama mahungu ya xifundzankulu Gaza nyama. Tsundzuxa leswaku ma fambela kusukela na lazi ku nghena xinyakanini ma tsondzoma hikwalaho ka mpfula isunguleke nyamaka mura kombisa wa murangeli wa tiko xifundza nkulu Gaza watsitsiya vakorhokeli va mfumo ku va va komba vumbilu matirhelo manene ni vunene ka xitshungu loko xitsumala mintirho ka swikanekiso swa mfumo amarabudu ya khavutele marito ni mfumawulo mari maritini xialulamisile va kombisa lolongonoko hi heleketa marito ya hina ka vatirhi hinkwavo va korhokela ka mfumo kasi ku khoma khwatsi xitshungu ku dya i ku engeta hajajama
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Mwingi satelika 19 horas na 15 minutos já kunen a elegaria que fica sela a nongonoko wa mahungu ya xifundza nkulu Gaza ka majambu ya na muntla 23 ka junho 2026 elengo tela kuva a nongolokolo utava ofikelela hitindlela tenene ta wingset eta pokopela ni tin simone mabulu leswona hela vetela 19 horas na 30 minutos loitava nkarhi wa kuva ku fikisela a jornal da noite interessando na antena nacional

Halo Sela Muyingiseri wa ku Zhandzeka, na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko Madela ni Vutomi Byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku antswisa a vutomi byezu hi kola ka Madela. Masiku lawa Muyingiseri wa ku Zhandzeka ma tshamela ma kazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi antswisa a vutomi byezu hi lawa ma yaka ma tsondzoma. Na hikwalaho ka leswo namuntlha, hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwezu hi nga swi endlaka a ku va hi bekisa a vutomi byezu hi antswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga u nyikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wakwe, lowu bindzuliwiki hi mavoko yakwe. U hanyelaka u va u kuma mhandzu lowunene u nga titlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Xileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi tibindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntirho lowu wu nga na byala, kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonela lawa hi nga tshuka hi tivutisa leswaku maendlelo ya kona a nga va wani xana. Hi nga swi endlisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntirho lowu? Hi khanele ku va hi tibindzulela swakudya sweswo, a nga va hi ku hamba masimu, a nga va hi ku va hi tihambela a minkanteru a mikintaxi yeswo lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wena u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku tibindzulela swakudya. Ku kota mavonela lawa Muyingiseri wa ku Zhandzeka ma tlhasaka wena hi ndlela ya ku twisiseka, namuntlha hi zhambi mamana Kristina loyi a taka hi dyondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lonkulu wa swa masimu, a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana, masalada ni swin'wana, hambi hi ku bindzula ni swo switswama, mihlata, mazambane. Hikwalaho ka swone mabazara yezu ma kotaka ku va ma kuma mali xa nchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Naswilitano ha muhoyozela hi mu nyika nkama a ku va a hi hlamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi.

0: Se ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona, a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa ma hali kusuka eka misava. Loko a li a makhofu ya ku va u xava lomu switaratwini kumbe tindhawini tin'wana, swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona ma hali ku huma eka misava, ma hali ni misavanyana matlhelweni ka wona lomu ya ka timintsu, leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma lahaya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa. Se hi ta gama loko se hi regile, se hi teka makhofu lawa yana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana, se hi byala hi pima a xipasu, hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko leswaku hi kota ku va hi markara a distance ya kumbe separation kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana. Kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lumiyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya va swi chela leswaku technically leswaku i selage hydrica. Loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage je idrika lomuyana ka timbewu leti hi nga byala ka tona. Loko se hi byalile loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makhofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava, se hi nga hamba a dubasao di cobertura. Adubação de cobertura hi nga li endla 10 dias depois ka ku va hi byalile. Se hi ma adubação de cobertura hi nga ku chela adubo lomuyana ka timbewu adubo leli a ni vulavula leswaku hi nga tirhiseni a makhemiko tanihileswi a timbewu leti hi ti byalakaya a hi tirhiseni a strumi. Se u teka a strumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana nengeni wa lona, kambe xi nga yi xi ya khumba ngopfungopfu layana ka timintsu ta kona hikusa swi nga tshuka hi nkama wun'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yi fa. Se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo u nga pima hi xitampana lexiya xa refreshku leswaku u nga tshuki u tata. Se u famba u cheletela hi planta ni planta. Loko se hi chetelile se hi hamba a kobertura i nga ku cheletela misava lomuya hi nga cheletela dubu leliya a misava leyi hi kumako laya ndzeni ha ku cheletela misava hikusa a ni leta teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya se hi endla u nga ku hi hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li hantla li kota ku va li tirha. Se loko hi chelele a dubu hi gama se hi rega hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana. Se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi nakona hi nga hantleni hi tsutsumela hala ka makhemiko hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya. Se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khaya kamba hi ta dlaya vatsongwana. Hi nga tshuki hi chela a makhemiko loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina hi nga kandza kumbe a xinyalana. Loko kandza a unkilo ya xinyalana a unkilo ya xinyalana i ekivhalela a 20 litru wa mati a 20 litru wa mati yo kandza xinyalana. Se hi teka 20 litru wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawo lowa wa xinyalana lowa wu sala laya. Se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we. Loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao se hi teka xa ku vuthela hi xona kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hi hlwanyetela hi wona lomuyaka timbewu ta hina. Loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi thyaka swa ku i margoz naswona hi nga endla hi mpimo wolo wa wun'we a wu nkilo liya ekivhalela a 20 litru wa mati. se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litro se hi swi tshika hi xipimo xa siku loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomu ya ka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti i swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi onha a timbewu ta hina. Khani mambu ni ku hlaya leswaku leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi nga swi endlisiwa xitano nambi hi nkama wa wuxika swo swi nga nkama wa wuxika ni dari example makofu hikusa makofu maortikula ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa wuxika se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula ku byaliwa makukurbitaceas makukurbitaceas i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão i mapipinu makhalavatla matobo makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala swo a timbewu leti ta mavele mintsumbula mihlata makukurbitasia a maendlela na wonawu hi wolawo ya man'we ni khensile.
1: Marito ya lisima ku one hi zwantsaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku zwantsweka mayelano ni vutirhisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi maadubu ya ku xava hikusa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byebyo hi tolovela ku tirhisa a switrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi ku byala makhofu tinyangana mbowa alfas ximati tinyala sinora ni swin'wana swa masimu swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani a ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana u yangula ta vudaho ni swin'wana leswi kombelaka a swi malana. Ka leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku zandzeka swa dzingana hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu wu ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana a maencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku ya tlhasalani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Ya na mahlweni longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Vaya varanzi wa vanyingi sere va xitichi lexikulu xa Xitsonga kwala hi misori provincial wa ka Gaza loko hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa nkaringani wa nkaringani tanihi xihena vana n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani madama la thamba ku tiringa eriki kumbe atukulu hi mafambisari ku veni ka gentifeni kasi sendaa ka michini ku na khosozana mariamu ibrahimu hi vunharhu la hina sini a xitudio hi minavelela uyingisetinene kwa hi longolokeni swin'we timinete ti nga tingani leri ra dumisambika hi nyikaka bende hi ta va na yena ka nongonoko lowu taka hikwalaho ka swin'wana swin'wanyana a hi nga ta va na yena ka nongonoko lowu namuntlha ku va a tshivelela xitiko lexi hi ta kota ku famba na n'wina ka nongonoko wo lowa nkaringani wa nkaringani bya ya hoyohoyo a wu peleni a wu xeni
1: byi pelile a byi xile tanihi lomu vayingiseti va hi kumaka va li kona
0: ni mikama ya kona
1: wa swi vona
0: hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa
1: nkaringani wa nkaringani
0: bya ya a hi valuseli vayingiseti ta va nyika leswi hi nga va lulamisela nyamuntlha
1: evovo mindyangu i nyika da xitori
0: hawena
1: ku ni tatana mbenyani lweyo a landzelela ben antilo wa xikwembu a nga lovi hi gresa a li kholwa hi ka kunene kambe ku tshuki ku humelela duke vheyi ya sonta ku sungula a nga yanga ya wubitri a nga yanga ya wuzrazra a nga yanga ja kutani mamana muni hi mayangulela a nga muyangulanga ben ale e papa wa mai leswi u ngo duka hi gresa i para loko u ta fa ni ta danseka kutani laya papayi luya ku u swi tivisa ku yini ku hi minti ko sungula ni fa wa yi vona mhaka a mhaka wena vhovho i zi ya jika ni maphoyisini se leswi hi ku kala hi nga swi tivi ku yangulana mindyangwini
0: hiku
1: saka loko swilo swi onheke hi fanele ku hi vitisana hi wunene ha ku vitisana hi mahlundzu mavulu lawa wena a swi tivisa ku yini swaku ku ta sungula papayi a famba wa vona vovoni vayingiseti tlhelo byala i li manisolela yezro i li noso
0: grandi boa noite ka vayingise
1: u vinti mfaneta sibindi
0: ya manxi wa yi wana mhakata yo wana mafambanisati ku weveni wena mbyana
1: ehe
0: a loko a swi vulavuli satani mamani a ku hlundzuka ku ve kona ku ina a ve ni manxi yena a leswi a nga twali wa swi tiva swi tivaka laha ale ka vatekani loyi a rhangaka a famba hi loyi wa xinuna
1: wa swi vona
0: se swo ku dzukisa kumbe swo ku kuma kumbe ku va lexi tshukela a ku va ku rhanga yana mamani a famba
1: vovote problema
0: se leswo i surprise kumbe ku
1: dzukisiwa
0: a leswaku ku famba mamani manje leswi a nga twela wa swi tiva yena
1: a tiva leswaku a sungula ka famba i papa
0: ku famba mani papa hi ku sunguleni Jesus ke sele amalosanelo wena ntukulu kola ka nongonoko wolo wa hina wa grandi boa noite ka muyingiseti se nghena ka nhlokomhaka wa nyika leswi nga va lulamisela na mutlhela yingiseti mzana
1: nkaringani wa nkaringani
0: nkaringani
1: nkaringani wa nkaringani
0: nkaringani
1: vhovho a swi karhatu swi nyika a ku tiva u dyondza rihanyo wa swi vona hi ve ni tindhambi swo swi loko munhu a tlhela se a ya ka endlu ya ku tiya leswaku loko se swi mi kuma yi ta mi kuma yi tiyila swona a ku ni papa yimbenyana ku hala kaya hala
0: a ngo dizixitira kusuka ka mati
1: a va dizixitiri kaka munhu ekaka munhu wena mbyayi wena vhovho ja a papayi lweyo a vito yi li mafambanisati ku gweveni a lweyo i li matiqhenya swa ka cinca ka ngani hi siku a hi nga swi tivi a li mujiperi a fambela Johana na swa ha pfumela xa kutani wa vona munhu loko a ni swimalani wena vhovho a tatela swa ku tamela se yena a hlaya leswaku yena a vupswa bya wudangwana a nga di wa byi tiva wudangwana mzayi wena vhovho i muhungu a ku yena vupswa bya wudangwana a nga di swi tshama swi tshama swi tshama heyi a vavasati va hlupheka phe hambiloko swo yini papayi a vupswa bya wudangwana a nga di he vhovho i ya ya ku a ntirho a mujipa tswetu u hela a buya kaya a ta tshama phela loko swilo swi nga ha fambi beya wena vhovho a swa ha fambi hi tindlela ta kona va hanya dandrita ku swo swi tanihi swo swi ku nga ni ndlala leswi a ndlala yi kumpfa a loko va ya alomiya switolo va ha kuma wudangwana ntsena wa swi vona
0: na vona xikutoloka kwala va xavisa muhungu woxe
1: si va xavisi switrama swi hela se wudangwana va hafu yi bemphela vanhu kutani layana vasungula ku hamba vasweka loko vasweka vomtshikatela dledlela phela wena vofu na that drone se vabantu vavasati phe vani usiwana akontse ive ja ku vabyela swa ku va mama phela mani u tigwirela hikuva a swi ni tshamisekela phe mina we swa bya udangwa nada kuma swa ku wa chava awe a hlupheka
0: bopa udanga balise kunandla ku ndarheka mbisita ku yini
1: wa bo se na vaku papa loko wo drinka dro udangwana leswi nkamu wa ko inga wolo ngo va ndzo udangwana ke we na da swinga tsika swini hamba malo engani wa chava leswi anga swi hanya tolo ni tikweni se wa ku tiva lomiana makaya wena vovo elimbangwa ku kahani tinhova inga makwati ha amfani makwavo hala maputo hala ha u gama ku wa byela tinkosikazi ta kwako hey nkosikazi lana nja ku vakachela mama kwezo hala maputo hala wa swikuma ha se vanga lungita swo swi vanga swikuma
0: ah kuma ni mali ya ku vakachela mali leyo wa ku hlota swa ku xaba
1: ha xavisi xa ku xavisa ani laze ya ku ja ku hamba pulani wena vovo
0: ya wena
1: a loko swilo swi honekile ni lulu loko a ni teka leswi ni famba njhani ntirho kumbe a swi ta yabya wa vovo vala pena musala musofurera kasi a nga eka maputo xingala ya tshama koloma nga tshama kone byixa leswi a matelefoni hampfi swi nga se va kona leswi kutani laya byixa siku draw battery a xavanyana swipawana swi nge swi ngana a tamela ni wulombe a ku bomba xa olivhera na ka ha tirha olivhera ku swile xa ku pfaka mputu wa swi kuma a ku mugangeni waya hoyo hoyo papayi hoyo hoyo papayi wa swi vona se layana loko a ta va enci leswo ku va a nga sefu buya loko a ta va fambile a yo sala usikwini wa ku vona nkama wo mahora a ya nghena nhoveni ni ya pitu nga lexi xa xa mpepo a sungula ku chaya pswi pswi pswi pswi pswi pswi pswi se vanhu va tala ya ku hlamalo i mhaka munhu a ku ku la ku mi tivonela hinkwenu a nkama wu cincile a dandred rikulu n'wini mi kalaka mingadi leswi mi nga ka mingadi ku jeka musunguna muda kumbe u dangwana n'wi byi kumaka danani hinkwenu wa vona wa yi vona nhova liya vongo i matasagrada ya ku yila liya hi lo ma nga ku sweko swi vona a huwelela se tiku drukudu hinkwako lomo yo wena ni lwa nga ku mathapa angadi va ku dana mathapa pront byixa vanhu lomu ya mugangeni a mabulo hi wolawo mu swi twile leswi nga humelela hi dandza lebyi nga kone swi ku karhikarhi wa vona wena vovo kutani a gama ya country a xibomba lexi ni nga ku byela a ya ta buya ta ku swi hoyo hoyo papayi hoyo hoyo papayi ha phela a ya nkoka va te ku dya ku drungula na mahatlana wa swi kuma ja kutani layana a sungula ku va byela mi buyile ni fambe ha hombe tata hala kaya va tlanga hinkwavo makwerhu a bona yena vo ni vatsongwana swi ku karhikarhikarhi se va nge ni hesa laha hombe wena tatana soki laha ku ni thuke vhiye leyi nga huma a vusiku bya tolweni a hi yetlelanga lomu ka mahomahora ya ku xa ku sungule ku twala ndhweva lomu na va hlaya leswaku a nchumu lexa xi hlaya leswaku a dandred rikulu futhi ni swaku byi ta hela nkama munhu a byi tiveki purisu lexi munhu a kalaka ngadi a fanele ku sungula a da hi ku saka ku ta fiwa i nga va mathapa i nga va udangwana hinkwaswo hi fanele ku hida se ni nga ta fa va ka hineke va ku papayi drinkisa a wu nga ta fa wa swi vona se kutani kusukela ka kolano a sungula ku va hambisana loko va sweka a vuswa na a nghena kona a sungula ku da na a sungula ku da kutsongokutsongo a loko a si ku dra ku sungula lo okhema swipfuno swibitri a beka hansi ku a swi ni yeli na va ku tatano i nga tshika ku yingiseta wena dana hi ku saka nkama wu bihile loko u ze ku tata hlaya xihlayahlaya hileswaku a swilo swi hambisanile pronto na byixa khemanyana zasa dabe wa vona
0: akutafa
1: vatiruru se kutani kolala a sungula ku habada se a sungula ku nada leswa ku khetakheta leswi a swi boma phela katsongo ni fambile wa vona vona vovo se a wu nkaringana wanga lowa ku loko hi tikumela ku jega hi tiva swa mundzuku na mungwana etsika maduruuru ni mhaka liya ku inventara swilo
0: wa
1: bona wana vofu phunka ringana
0: awu nakutwa mza I Johnson ikulu leyo nga hinyika
1: nakunene
0: oh manje mza ya loko utira kula ku uhanya kufanele ku ngatira ulena swona uhanya kufanele ku ngena swona
1: ai swona vofu ai de nunga la udi kukuni swa mtsuku
0: nakutwa mza ina ka marit matsongwane igwala vayengisete swakwebo igwala yini karingane
1: eh
0: ina mza
1: hi swona vofu a ankarangana lo utratria hinkweru imivano
0: akune
1: leswaku kujeka loko hi tshamile hi tiva swa namuntlha ni swa mundzuku
0: wavo
1: kuni va mamana na vatatana lava ku loko ku belekiwa nwana la ale awusha ange munyika nga disemende adambunga
0: yawe
1: kambe loko ja xi dream hi mphenyi nwana o yini o soferera a tla hlumula na wena mtswele a nwana ku jeka nakone vale ku da be e ku cincela mali mento nwana tenga tiva ku da xiginya a tiva ku da yini jani nokutwile vikile dria u khanela hi leswi nga ve swi humelela leswi swa ku vavanuna vale vatekeliwa ununa byavo swi ku yini yini hi leswaku munhu a sukela michumu ya ku kalanga hi tivi ta vheri lomi a tikweni lomi a se ku bombi leswaku ku ni nchumu wa swi vona wena vhofu xi nga ta xi ta hlaya leswaku a hedenini a wu dangwana a hi madrimi
0: lawaxa
1: loko a va va swa ku dlayana hi ngo to dlayanana hi swo leswi a vakwerhu a hi tsikeni leswo ku va hi ta hanya belo misaveni lomu tikweni rerhu ni mindyangwini yerhu
0: hakunene
1: ha leswo wena vhofu
0: gezini
1: e
0: mina haleno ni swi twisisile na tshemba ni muyingiseti a swi twile ku sinane na u tlhelo ya kona nga kona
1: hi swona
0: a hi lomba ka ntsotso ku va a longoloka na hina ni kwala ka xitiko xo lexi hi ta kombela mukhomakhoma wa michini leswaku a ku thinti swichayachaya ndzhaku ka swichayachaya na mina ni ta vuya ni ta va gwela switsanana leswi ni nga swi lunghisa para ku va ni va fikisela vayingiseti wena mizana
1: nakunene.

0: ndzhaku ka ku chayachaya leswi a nga hi nyika mukhomakhoma wa michini simiya na mina ni to nghena kwala ka mundzaya ka kunani ni ku dindifahla
1: wa swi vona ke
0: to nkaringani wa
1: nkaringani mbofu
0: nkaringani wa nkaringani
1: nkaringani mbofu
0: ndzaya masiku ndzhaku a va vana va tiku la Msambiki ni va hundza mani van'wanyani na ku kala mimovha a Joni mzaya a ku fambiwa hi minenge
1: na kunene
0: loko ma hambile xikungu majaha ma nga le mangani ya ku va ma fika khume la majaha ma sukelele kusukula va kosini a nyambani ka ku vulavula xitshwa
1: hi swona
0: va famba va ya va ya hundza va teka a va nyambani va ku vulavula
1: abitonga
0: va hundza va famba va ya va ya teka a va nyambani va ku vulavula xicopi
1: ha wena
0: va hundza va famba va ta fika va lava COVID ra a va khambani va ku vulavula xikhambani
1: wa swi vona ke
0: se loko va karhi va famba va hundza va ya va ya thutha va ku va va vulavula a le rimi lin'wanyana la xirhonga va choneliwa hi lamba va lava ku tlulala a Punta Gate va ra va nghena Joni va le Magudi
1: hi swona
0: ku va le Magudi vo ya lavaka ndhawu wana va mzaya wo etlela va ti lunghisela para ku etlela va lava ku dya timbuva leti va nga longa
1: va nga longa
0: loko va lava ku dya timbuva leti va nga longa loko mun'we wa kona a huma a ku o huma hi necessitade ya ku nompodi u rhuma munhu ti ku famba ha wecha ni ku vulavula ka Xitsonga va le ku tirhuma
1: ku tirhuma
0: se ka ku o tirhuma va lwe o ya ya kuma amhisi
1: hawe
0: yetlele ya mutwa leswaku ku ni munhu maji ko mumhisi munhu yi renderile ka yena
1: ya mutiva swaku
0: famba usiku nhlikana ya fambe ku sa munhu
1: akarhatile
0: yisi xigoko ka munhu
1: hi xone
0: loko ya wena mhisi o ya ya vuya ta fika ku heva sangunu tsumbulele nyama sinenga loko va famba va ya seniya va ya fika va ku hayi mpela va kitakita va kitakita va vuya na hi xo miyela xo ntse se va ya fika va lava ka n'wandhawu se ku rhumiwa a ntlawa
1: swa ka u famba
0: va vavanuna va nga le vangani leswaku van'wanyana a va ze va famba va hlota laha ku nga ni mati
1: hi swona
0: va ta ya ka mati
1: leswaku ta tenderiwa nchumu lexi
0: van'wanyani a va hloti timhaka ta tihunyi
1: awena
0: vexa ku rhanga ku dlayisa
1: vo famba va tekela ku prepararela swa ku tala
0: va lulamisela leswi se vo khoma a xikhwama da
1: hawe
0: a xikhwama va famba va le na xona kwalekeri nchumu va ta ku va va tsema la ndlele se loko a khoma wa chipachipa wena mzana wa chipachipa loko se mhisi twa swa ku yeyi
1: lana xa swa bhava la
0: yani swi nga ku hola yo ta xikhwa xo pela nyameni a loko yi ku bvani
1: hawe la
0: hinkwavo lava va nga le laya ka ntlawa la hayana Vomakuma
1: ma.
0: Bala ka bona phela ba le matshimba mhisi mahisa.
1: Mahisa.
0: Loko yiku kushwa ah no vala.
1: U ta rendera.
0: Yeah. Se wa sangula ku banyanda.
1: Ya wena
0: ba ba kanyanda wena mzaya. Yiku mele abayizala ba ba ba banyambane ba la ba chopi la ba bona le chopi. Se wa zama ku huwelela ka laba vanga ya chombeni na vanga ya tonyeni. Wa vitani. He manu wena. Enkale ka ntikhoni mewe ya nyetwe nkhohe.
1: Se lavambe na swi a swi ngheni tingheni.
0: Ni rimelelo leswaku hali yini.
1: Hawo.
0: Ey na makhali me yati ku xindla. Hayi lava vanga ta tekwa la majakazi. Hayi khale ka ntikhoni nyetwe nkhohe. Se lava ngwanyana vali yavana lava ni xabani xahatla. Na makhali ba heti.
1: Ba heti.
0: Lava vanga ya ku khini ka mali.
1: Ha wena.
0: Se itsika ku ya chombeni n'wina va ku ya goveni vuyani ni mati pelo menji teta hlambe ku henyeli wili
1: avakumani
0: ku disidira vola va ku rhumiwa va lava ku ya swi twisisa hi kusuhani leswaku ku nga va ku famba yini wawo
1: se kutani
0: disidira ku ya ku tiya swa ku nga va ku famba yini se lava hi loko va vone swimakata ku hayi ati makata honekile anyama hete nyama ayo hete le
1: mpanile
0: anyama ye baleki
1: awe se singa fofo ramatikula
0: va gere timbu va tinwanyana va patsane ku halatela
1: awu
0: amatikheni leswa ku vata longa nyama
1: ewe ne
0: za nyama ale nyama na ya anyanga le nyama ya ku ifanile wayona makawana mzazi se vo sungula ku va va dilingana va holo va kolani mun'wani mun'wanyana va khela va sangu
1: va lumbetana xita
0: van'wani van'wanyani se va famba hi mintlawa ya vona va tshika ntlawa lowu va nga le na wona wa wun'we wa ku famba endlela ya yinwe na mzana
1: eh
0: hi lavo vanga hambanelana kona loko se va sangula timhaka ta ku va va discriminarana ha swa vacopi swa vamhandla leswa vanyambana se wa wena na vanyambana na hina se nyikiwa vitu la hina manja na vana va nyikiwa vitu la vona
1: hawe
0: eh hambani sene hi kola
1: hawo
0: wa wena makale wa na mzana tompunka ringana
1: eh hi sone ah tane la muga ingela kona va rhandwa va yingise ta hi phamelile vovo amunyu yo kwatsa kamba hi tivile swa ku a swi soborane swi tshamisekile onaw
0: wa va
1: a ta hi thasisela swa ku swi te yini ta swi twani loko swi ku mvinka
0: ah mzaya a ku tatela vhela a hi ku lungisa
1: na kunene
0: a ku tatela hi ku lungisa a ku lungisa ka kukulu hi ntisi ya swona a loko u kuma nchumu laha ndleleni na xiwile ku laveka ku twisisa leswaku xoxi xi nga wa lexi nchumu xa xinene o a hi nchumu xa xinene ke wawa a hi leswaku u ya kuma nchumu xiwile wena o yauya xitekoku xa xinene kambe nchumu xa xikulu ku laveka ku u li ni garanti ya ya ku dla leswi u nga swi tirhela a nchumu xa ku xi kuma a xi na seguransi a hi xa wena
1: hi swona
0: hi lava u tekateka lakungometa swona
1: na kunene a hi tlangelile vovo swi twakalile
0: hakunene
1: oh tanihi laha u tivaka hi kona a swa lali radio swi tirha minkama
0: hakunene
1: hi swona
0: ha loko wa ni marito ya ku yenekela mindzaya yelekela hi ta kota ku nyikela michini ka vayingiseni
1: e vovo lexi ndhawu ku lelekela xoo i vanuna lava ya vatiwo va le vatiwo gayigayi va tiyo chofa wa vona sweswi ku nga ni ku phaka sweswi ka lava ku kumiwa xikumakuma xa ndhambi mamana mbenyani va fambile xipimo xa 7 days nga wa masimana
0: hawena
1: va nga se swi kuma na ku ha venya manya ku leswi a swi famba hi mapapela ke se loko a ta va a phakile a kumeka le musi yona dentamo va le emosanwa
0: swona
1: se loko a huma a kombela vo va tichovha lava e ni tekelani leswi paraparaxi se a ha byela vanghanu laya swa ku mina hampfi ni nga hlaya mpunga lowu ni wu dyrilele hi ntamo purisu namuntlha ni ya ni a sweka 5 kilo hinkwayo ni yi da hinkwayo ku ve he bava tichovha u famba a sungula ku bula loko a ku i tichovha fambile ni swakudya leswiyani
0: ha n'wina va
1: a tshama a mfumo a wu muzamile se ni la ku bandleveka va tichovha n'wina va tichovha mutati honetela a pawudrenu leswi mu swi hanyaka tenki muvani asosiasawu loko mu vona wun'we a nga tirhisa swinene mu landzelelani swa biha leswo ku ri ke mundzuku ka siku na n'wina muti mu nga vanene mu ta kumeka mu nga ha li vanene
0: hi timhaka
1: ta vanhu va ku fana ni laha se ni ku byela vayingiseti swa ku miyingiseti a kontrati leyi a hi twani u nga cinci xitichi u nga luza swa ku tala
0: hawena
1: khani mambo
0: khensinza mina ni mayingisele marito lawa
1: hi swona
0: ya ku biwa ndleve hi yamukelile meji mha hi ta ti lunghisa ku fikela ka namukhe hi ntiyisi ya swona loko u ya ku xaveni swa ka swa ku xava ku la ku mu kontrolara bava a nyuku wa karata wa wena
1: wa karata ma
0: ene ni njhambi loko a ti byela ku a nga tirhanga mazi ya tirhele wa wona masiku wala wa nga heta hambi ku ya fika ya nyima hi ku ku tirha ka kona loko a ku nga mu ringaniseleli swona ku hlupheka ku loko ku nga mu kuma ka ndhambi hi ku ku tirha ka kona
1: nakunene
0: a ni mambe mzaya hi fikele ugan'wini na nongonoko wa nkaringani wa nkaringani wa nyamuntlha hi ve ntsakuwukulu loko muyingiseti a hi riyele ndzotso yi tlhelela siniyana bebe na n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani swa nga hi xiyena madama lati ma ku tirha eriki kumbe swibendi hi ta va na yena ka nongonoko lowu taka hi le ku laveni ka tihonyi mafambanisa ti ku gweveni ka gentfeni maremo ibrahimu kesi ka michini loko wa ni ta ma hi hlayisa va tlhela va hi rhamba la xitichini hi ta ve hi ta longonoka kun'we hi minongonoko leyi taka hi to nyamutlha swa ringana bonka ringani
1: a xa yena i vurhongo ha jajama
2: Mietili kutwa nongoloko garingani wa nkaringani.

Mwenyisetwa la Mozambique mso provincial de Gaza kulosa weo kamarungula ya nzenga makari tulamvula vuli Mario Martins. Mafambela kusukela shinyaka nini kwa ngena analazi shifunza shagi janlu mshifunza nkulu Gaza maya mahlweni hiku tzonzoma. Makale yendleke kubashitra tulishi shingani mfuka. Wa ntlhanu wa makume wa makenekene ni kume u kumekaka u li ni swikele swikulukumba swinene swi nga pfuxiwa hi mati ya mpfula leyi yi nga na ka tin'hweti to sungula ka nyan'waka kasi ku ta hlula mhaka leyi murhangeri wa posto administrativo ya Nalazi Bava Antonio Mashaba ativisa leswaku ku pfula pfululile mikhandlu a tlhelweni ka xitrato lomu kotaka ku famba ntsena mimovha ya ku tlakuka na yi koka hi mune wa marhoda. Murhangeli kumbe mukombisi wa murhangeli wa tiko a xifundzankulu Gaza wa tsatsiya a vakorhokeli va mfumo ku va va ni ku lehisa ka mbilu ku kombisa vunene vumbilu hambini ku twelana ka xitshungu loko va yamukela vana tikukulobye ka swikanekiso swa ku hambanahambana swa mfumo Jaime Neto a vulile marito lawa ka mixu wa wasibili lweyi dropeni ka ncanxayo loko ku tlangeliwa siku ra mutirhi mukorhokeli wa mfumo hi ximo xa tiko. Nkarhini wolowo mukombisi wa murhangeli wa tiko xifundzankulu Gaza a tsundzuxile vakorhokeli va mfumo leswaku vona hi vona lava fanelaka ku vekela risimu a mintirho ya mfumo nakona va va xibuku xa hanyelo rinene ndzeni ka tiko. Hi tlhelo ra vakorhokeli va mfumo murhangeli wa nhlangano wavo Eugenio Matavele a vekile vonela rinene ni ku khensa ka ndlela leyi mfumo wu landzaka ha yona ka siku ya mahlweni hi ku lavetela ku antswisa a matirhela hambi ni vutomi bya vakorhokeli va wona. Ka Masingiri xifundzankulu Gaza xitshungu xa miganga inga lingani xini ku vindza ndleka hambe ni ku chava hikola ka ku humelela ka tinghala swin'we ke ni timisi leti ti rhantarhantaka makarhi ka vusiku amintini hambi ni madyelweni ka swifuyu masikunyana ndzhaku ka muganga wa le Nyamani hambi mukhatini ku ve ku dyiwa mbongola swin'we ni tihomu timbirhi hi tinghonyamu leti ti hlasereke makarhi ka vusiku. Murhangeli wa xifundza xa ka Masingiri Sergio Costa tivisa leswaku nomu lowu ku pfuxetiwa makomite ya miganga lama ku nga ni vana tiko va tlhavukanyisiweke ta ku vhikela kumbe ku hlongola swiharhi leswi ku va ka va ta nyikiwa matshamela ya ku va va tirha ekurhuleni leswaku handle ka tinghonyamu swin'we ni timhisi va ta kota ku hlongola a tindlopfu leti ti dyaka masin'wini hambe ni le matshaleni ya xitshungu. Le ka Masanje nakona ntandu yiwukulu hikuva ndzeni ka masiku ku ta hela a ku yakiwa ka switirhi swinharhu swa vuyaveli ni vutsambalati bya mati ku va vana tiko va kota a ku tiphuzela khwatsi. Mati lawa ma yakiwa hi ntirhisano wa mfumo ni tshala ra nhluvuko wa Africa Bank African Development leli ke li tirhisaka kumbe ku tirhisana ni xiubyana xa vanyele bya vulambile bya timhangu ta ntumbuluko hi xiyimo xa tiko. Murhangeri wa xiyenge xa vukosi ka xifundza xa ka Masanjena bava Pasquale Jasi a xungetile miganga ya ka Mafumani, Xikumba, Matibye, Matabunja hambi ni Xizumbani lomu ke ku nga ni xipimu xa makhulu manharhu vana tiko va nga ta phuza khwatsi. Hi gemeta marungulo lawa ma vulaka leswaku Parc National de Banyini nga xitandzhelo xa ku hanya a swiharhi xi lunghisela makungu ya ku va masiku ma taka xi ta sungula ntirho wa ku thandela kumbe ku biya a masimu tindhawu ni miganga leyi vana tiko va fanelaka a ku bindzulela ka yona swakudya ndleleni ya ku va vhikela ku va va hlaseriwa hi swiharhi swa muganga lowuyana ngopfungopfu tindlopfu hambe ni swin'wana leswi dyaka swa le masin'wini. Murhangeli wa Parc National de Banyini Abel Nyabanga a tivisa leswaku khombo rikulu ka swakudya rhumela ya kolaka ku va ka varimi va nga si na swi kota ku patsana va rima emuganga leyi va fanelaka ku bindzula ka yona kambe va va ni ku byala tindhawu ta ku tsalangana. Mungiseri lawa ma ve marungula ya ndzenga rindzela man'wani minkarhi yi tshunelaka ra ha pelile.

Lisikula nhlangano wa matiko ya misava ka xiyenge xa ta mfumo likulungeliwa malembe hinkwawo hi 23 ka Junyu. Ka nkongometo wa kuva ku nyikiwa lisima mintirho ka xiyenge xa mfumo yi endleliwaka a xitshungu. Lisiku lisimekiwile hi nhlangano wa matiko ya misava hi lembe la 2002 na likombisa lisima lava tirhele va mfumo ka xitshungu. Lisiku lava tirhele va xiyenge xa mfumo a misaveni. Litiviwaku hi lisiku la nhlangano wa matiko ya misava ka ku landza ka mintirho ya mfumo likongoma a ku kulungela a mintirho leyi endleliwaku a xitshungu ni risima la yona nakona ku hloteliwa leswaku lava vantshwa va fanele ku va va teka tlhelo ndzeni ka ku va va landza a mintirho leyi kongomaku a xitshungu.